0: Sorry, ko mang mo ki mo ki ra di ya si di. I think no tra me ta ki di am. Are ya got him. So Island Princess di. Let's see if we can find another one.
1: 03
0: Me ka nga nga me ra di. Ko te he CD Island Prince karaoke e ira mai na kirin. Okay. Kane ki tātou. Kane ki tātou ki...